0: Relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa. Dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka. Sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit. Kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa.
1: Na dapat alam mo, tatalakay sa usaping bayan, pamahalaan, politika, ekonomiya, kalikasan at kabuhayan. Ito ang dapat mo malaman. Dami-daming Quezon News.
2: Dami-daming Quezon News.
1: Paghihimpaso at huntahan dahil kayo ang boses ng mamamayan dito sa Dami-daming Quezon News. Live 90.3 Magic FM Lucena, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, kasama si Benji Antioquia, at Lindon Gonzalez. Dami-daming Quezon News.

0: Hoy, magandang umaga po sa ating mga kababayan sa lalawi ka ng Quezon. Ako muli si Benjen Chuk, dito pa rin sa 90.3 Magic FM sa programang Damdaming Quezon News.
1: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yeah. Dito pa rin sa Damdaming Quezon News sa 90.3 Magic FM.
0: Yan, ang tabayanan natin yung aming magiging guest ngayon na mga taga-Kumilik. Para malaman ang ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Quezon at Caratiga probinsya. Kung ano ba talaga, tuloy ba ang barangay bubuwagin ang SK? SK eleksyon sa bansang Pilipinas? Dahil wala mga nagagawa daw batay kay Janvic Remolya. Aba, nagalit daw si Remolya dahil hindi daw pinalakpakan. Biglang naging guest speaker sa Dasma. Aba, kung ayaw sa iyo. Sobrang pinaggagawa. Baka hindi pumalakpak yung mga hinuling hubad.
1: Yun na.
0: Yan ha. Magandang umaga muna kay Quezon Governor Dr. Helen Tan.
1: Magandang umaga, Governor.
0: Siyempre, yung ating kaibigan si Porky Partylist. Belated happy birthday.
1: Belated happy birthday, Congresswoman Iris Montes.
0: Yan. Sa ngalan ng aming executive producer na abalang-abala, si Madam Raquel Gonzalez.
1: Good morning.
0: Hindi mo napapaalmusal si Paring Lindo, napakatagal na.
1: Good morning, Madam.
0: Ayan, ha? Ayan, good morning kay Ate Myrna Espiritu. Lakasan yung radyo nyo dyan. Dito sa Parlor, kay Jima. Dito sa Propug Street. Sa mga taga Tayaba City, aba, pagkalalakas ang radyo ng mga yan dito sa barangay Alupay, sa barangay Ilasan, dyan sa lahat ng mga taga Tayabas, yan, nakikinig pare.
1: Magandang umaga sa lahat ng mga taga Tayaba City,
0: lalo na dito sa pamilihang palingkin ng ating lungsod ng Lucena. Tama nyo sa timbang, ha, ang inyong mga mamimili dyan. Tama ang pera, dapat tama ang timbang. Ayun, ha? Kaya ano ba talaga, Paring Lindon, matutuloy ba ang eleksyon sa darating na
1: dapat matuloy
0: November 2?
1: Oo, dapat matuloy.
0: Para mapalitan itong mga nag-uugod-ugod ng mga naghihikaos ng mga kagawad.
1: Dapat ay mapalitan yung mga matagal na nanungkulan sa barangay.
0: Na mga walang naman nagawa.
1: Na wala namang nagawa at wala rin nagawang mabuti.
0: Good morning din sa mga kay Engineer Roy Palier.

0: Magic FM, the best sound in town.
1: Ramdam mo ba ang lungkot at sakit na dulot ng pagmamahal? Pero ramdam mo din ba ang saya na dulot?

0: your song, your station. 7 days a week on my favorite station. Magic FM.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
3: for a healthy family. Good morning, it's now 9:31.
4: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic M.O.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Check your time, it is now a minute after 10.
3: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan

0: Kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: FM's magic.
1: Ramdam mo ba ang lungkot at sakit na dulot ng pagmamahal? Pero ramdam mo din ba ang saya na dulot?

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: It is now 10:32.
3: Relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic Emerald.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: I know what time it is.
3: 3, 2, 1, 1.
2: Let's go.
3: It's a good time, guaranteed, because it's free.

0: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Si Jamie po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Time check. It is now 11:32 a.m.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!
3: Time check. It is now 12:02 PM. Magic FM is a member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas.

0: Pure love songs, pure hits on Magic FM.
1: Relate ang lahat ng feelings sa Hugot Songs here on Magic Hugot.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2:02.
3: Meron ka bang unsaid feelings? Unrequited love? Laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Magic time, it's now 2:32.
4: Whatever your feelings right now, let the music be the answer.
5: So you could give me wings to fly.
4: Listen to Magic Songs.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 90.5.

0: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
1: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
2: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
2: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Time check. It is now 3:32 p.m.
4: Tara na at sabay-sabay tayong magmeryenda kasama ang Magic Tambayan.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
1: Time check, it is now 4:01 p.m.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Time check. It is now 4:33 p.m.
3: Tara na at sabay-sabay tayong magmeryenda kasama ang Magic Tambayan.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Masang-masa ang tugtugan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Magic Tunog Kalye. Tawagin na ang kaibigan at mag-jamming habang sinasabayan ang Magic Tunog Kalye.
3: Magic Tunog Kalye.
2: Dito lang sa 90.3 Magic FM.

0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday.
2: Punatay?
1: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
0: Oo.
1: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
0: Wow! Apat na kahon ng ating...
1: Rice coffee ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Time check. It is now 5:32 p.m.
4: Magic. Tunog Kalye. Tunog Kalye sa 90.3 Magic FM.

0: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kage.
1: Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kage. Dito lang sa 90.3 Magic FM.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Katambay mo.

0: Go through your busy day. Tune in to us as we give you only choice music. Get hooked, loosen up, and savor the superb mix of songs that we play. Kick off an amazing listening habit. Make it magic.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
1: Okay po, si Tatay Mio.
2: Opo. Pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
1: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Magic time, 6:33 in the evening. Magic, tulong kalye. Tulong kalye sa 90.3 Magic

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: to Frequency 90.3, The Call Letters, M-A-G-I-K. Magic time, 7:32 in the evening.
1: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintal, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ng ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating namang palado doon. Tawag na 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Ito na ang buwan-awan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Emily Sinisrais ng Maasin, Salangami, Province Boy.
0: Ano pong pangalan, nanay? Pangalan po?
1: Emily.
0: Emily. Okay po, nanay Emily ng Sarangani Province. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 55 na po, boy.
0: 55. Wow. Okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, nakainom na ako, boy. Tapos ngayon, dalawang araw na, hindi ako nakainom, boy, kasi wala akong pambili.
0: Ah, walang pambili. Akala ko naubusan dyan sa inyo. Sige po, nanay.
1: Oo, boy, tama ka. Talaga, naubusan dito sa Home Health Pharmacy, dito sa Maasin, boy. Naubusan talaga sila, pero doon na ako nakadili sa Carl Pharmacy.
0: Sa Carl Pharmacy. Okay po, nanay. Carl Pharmacy po kayo nakabili. Okay. Anyway, nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo, boy, kasi palagi akong kinakabag, boy. Tapos, dalawang araw, hindi ako makabawas, boy. Tapos, pag magabi, hindi ako masyado nakatulog, parang ma-insomnia ako, boy.
0: So, nung nalaman niyo po yung tungkol sa ating rice coffee, agad po kayong uminom po nito?
1: Oo, basta kayo, pag makainom ako ng rice coffee, boy, parang maganda ang tulog ko, boy, tapos makapupon ako everyday.
0: Very good po yon. So, nakailang karton po kayo, nanay, ng ating rice coffee bago po ninyo itinigil yung pag-iinom po nito?
1: Parang hindi po na makilang, boy, kasi sachet-sachet lang talaga yung binibili ko.
0: Opo. Ah, sachet-sachet lang?
1: Oo. Tapos parang pag binabadget ko
0: mo. Opo, opo.
1: Kasi wala ko ang buo.
0: Opo. So, I see.
1: Naroon, boy, talagang sa itlo talaga yung okay. Dahil nung una, bumili ako ng rice coffee, binigyan ako ng rice, sabi ko hindi yan. Tapos tingnan ko yung karton. Sabi ko sa tendera, tingnan ko yung karton kung anong kulay. Saka ito, yan, kulay dilaw. Sabi ko, yun talaga.
0: Tama yun.
1: Yun talaga ang rice coffee.
0: Dapat po. Tama po yung binibili po natin. Tama po yung tawag dito yung ating po namang nakukuhang produkto dahil doon po nagsisimula yung ating po namang kagalingan kapag tama po yung produktong nabibili po natin.
1: Kaya nga, boy, sinisiguro ko, boy, mahirap na, boy, pag hindi tayo makabili ng tama, boy, kasi katawan natin papunta.
0: Yes, tama po yun. At yun po yung lagi nating priority, yung ating po namang kalusugan dapat, yung kagandahan po ng ating kalusugan. Kaya nga po, umiinom tayo ng ating rice coffee para matulungan tayo na matanggal yung lahat ng mga karamdaman po natin, maalis, matulungan pong maibsan. Kahit papaano po, dapat umiinom tayo ng ating rice coffee dahil nga po nakakatulong po sa atin. So, dapat po tuloy-tuloy. Kaya lang po, sabi po ninyo, medyo nagkaroon po ng problema sa budget. Dapat po gawan po natin ang paraan kasi nanay, nakakatulong po sa atin. Sabi nga natin, priority po natin yung kalusugan po natin. Tama po, nanay?
1: Oo, kaya nga, boy, naalis na ako, boy, umiinom ng rest ko, pinanap-hanap ko na, boy.
0: Tama po yun.
1: Boy, may tanong ako.
0: Ano po yun?
1: Wala kayong product doon sa Samal Island?
0: Samal Island. Nanay, Samal Island po yung hinahanap po ninyo?
1: Oo, sa Samal Island. Wala kayong doon, boy. Hindi kayo nakadeliver doon.
0: Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa atin po namang listahan kung meron na po doon. Pero ang alam ko po, nanay, meron na po doon. Kailangan lang po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy. Kailangan po na yun po yung hahanapin po natin. Ipagtanong-tanong natin sa mga butika, mga pharmacy, drugstore, convenience store diyan po sa inyong lugar para po
1: Kasi boy, parang siguro ba baka makapunta kami ng Saman Island mga next month, boy, para doon na kami makabili, boy. Kaya yes. Ano nang tanong ako sa iyo, to. Kaya ako nang tanong ako sa iyo kung may product na kaya doon sa Saman Island kaya para doon na kami makabili pag makapunta na kami doon, boy.
0: Siguro po nanay, bago po kayo pumunta doon, magbaon na kayo para kung sakali pong ano po yun?
1: Kaya nga boy.
0: Opo.
1: Yung pagpunta ko noon doon no January, nakapunta na ako doon tapos nang tanong ako sa butika, dinala ko yung sasye boy, yung ano, pinapakita ko sa kanila, sabi ko, ganito ang rice coffee na hinahanap ko siya, wala talaga kanidiganan ma'am, sabi ng ano, tandera, wala pa daw sila.
0: Yes po nanay. So kailangan po natin kasi talagang ano simulan yung pong paghahanap din sa mga lugar kasi ang alam ko po ay talagang halos lahat na po ay pinupuntahan po ng ating mga deliveries para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Kung sakali naman po nanay na halimbawa doon po sa Samal Island ay nalibot nyo na yung mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores doon po sa Samal Island at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee, sabihin nyo po sa akin, tawagan nyo po ako muli para ma-follow up po natin sa ating mga deliveries. Ganun na lang po muna nanay.
1: Okay boy, salamat boy. Sige lang boy, pag makapunta na kami doon, tatawang talaga ako sa iyo boy.
0: Yes po nanay. Maraming salamat po naman sa inyo nanay. Mag-iingat po kayo. Tawagan niyo po ako nanay ha kung may makuha po kayo doon sa Samal Island or wala para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Boy, ano oras talaga yung programa mo? Dito sa amin, sa Maasin, tanghali. Ngayon boy, nakikinig ako sa programa mo.
0: Opo.
1: Hindi ako nakasimit sa...
0: Ay. Ano pong istasyon kayo nakikinig?
1: Radyo ng Masa, Maasin.
0: Radyo ng Masa. Radyo ng Masa. Ah, pero may programa tayo diyan. May programa po kami diyan ngayon.
1: Oo, ngayon po nakikinig ako ngayon sa programa mo, ngayon po.
0: Pero hindi po ikaw yung kausap ko.
1: Hindi ako yung kausap mo, boy, iba.
0: Okay po, sige po nanay. Radyo ng Masa Maasin.
1: Oo.
0: Okay po. Okay po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan po natin yung ating mga kaagapay sa kalusugan diyan. Diyan po sa Maasin, diyan po sa Radyo ng Masa nang sa gayon ay maging live tayo. Baka po baka po mahina yung internet connection nila diyan. Baka kaya po ganoon. Kaya po ganoon siguro. Apo, hayaan po ninyo nanay at iko-call natin yung attention po nila. Sige po, maraming salamat po nanay.
1: Ay boy, magtanong ako.
0: Go ahead.
1: Pwede ba makainom yung asawa ko boy, pwede makainom kasi yung asawa ko boy na mild stroke boy.
0: Ay mas kailangan niya nga po nanay na uminom ng ating rice coffee, makakatulong po sa kanya. Para makarecover po siya nanay, makakatulong po sa kanya. Pero kung meron po siyang gamot na iniinom galing po sa doktor, ituloy niya
1: wala
0: lang.
1: Wala na boy, wala.
0: Ha?
1: Wala siyang gamot galing sa doktor. Boy.
0: Wala siyang maintenance? Nanay, dapat may maintenance wala. Na po siya. Dapat niresetahan na po siya ng maintenance.
1: Wala boy, kasi hindi man siya high blood boy, hindi man mataas yung BP niya, parang anemic lang siya boy. Ano lang kasi yan boy, overpatis.
0: Sige po nanay, painumin nyo na po ng ating rice coffee, paaraw-arawin nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee nanay.
1: Ayaw niya nga uminom boy, ayaw niya uminom dahil gusto lang daw niya uminom ng gatas, ng milk.
0: Pwede naman po yun nanay na umiinom siya ng gatas, iinom din siya ng ating rice coffee kasi nga, sabi nga natin, nutrition po yung ating rice coffee. Makakatulong po sa ating kalusugan, kagaya po sa inyo na kumbaga natulungan po ng ating rice coffee. So ganun din po sa kanya, mas kailangan niya nga po dahil meron na po siyang kondisyon. Mas maigi po na umiinom din po siya ng ating rice coffee at matutulungan po siya nito. Sa siguro nanay, hindi lang po siya sanay, pero kung iisipin niya po na para po sa kanyang kalusugan, masasanay din po siya nanay. At malalaman niya na napakasarap ng ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy niya ng iniinom.
1: Kaya nga boy, sinasabihan po talaga boy.
0: Opo, pilitin niyo nanay.
1: Na ako,
0: yes,
1: pag makabili na ako. kung siya umiinom, tapos kung ano ang reaction, tatawag po niya ako, Psycho Boy.
0: Yes po, Nanay, please. Aasahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Lagi kayong mag-iingat po, Nanay. God bless po sa inyo. Maraming salamat.
1: Thank you, boy. God bless din.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa pagtawag at aasahan ko po yung tawag po ninyong muli.
1: Okay, boy.
0: Lalo na kung ano po, lalo na kung wala kayong nakuha or meron kayong nabili sa Samal Island, balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Boy, thank you, boy. Talaga, tatawag talaga ako pag makapunta na ako doon. Thank you, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you. God bless
0: you. Mga kaibigan, si Nanay Emily ng Sarangani Province, Mindanao. At yun po sa Samal Island. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Kung balitaan niyo po ako kung meron po kayong nabibili ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, mga kaibigan. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin, katulad po ni Nanay Emily, na kapag may concern po kayo, mga kaibigan, dito po ninyo itanong sa amin. Ano po, para hindi kayo magkamali. May concern po kayo patungkol po naman sa atin po naman produkto, dito po ninyo itawag sa aming programa. Ano po, itawag niyo po sa amin sa 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuturan.

Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong nais na ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan.

0: Tawag lang po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang palatuntunan po, mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi yung kwento po ninyo, mas maigi po. Ano po, dahil napakaganda na tayo po'y magkakwentuhan. Batiin ko lang si Nanay Mirna na nakasabayan ko kanina. Dahil siya po ay masugid na taga-subaybay ng ating po namang programa. At the same time po, mga kaibigan, patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Nakakilala ako eh. Kasi may bit-bit na rice coffee. Sabi ko, Nanay, umiinom po kayo ng rice coffee. Sabi niya, ay, Kuya Boy! Nakurot tuloy ako. Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang.
0: Yes, magandang kalusugan. Yes po, sino po sila?
1: De Edna Butuan,
0: Edna. Agusan del Norte. Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? Butuan, Agusan del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kaning July 1, 72.
0: Wow, 72 years old. Sigurado, yes. Sigurado po kayong 72? Baka niluloko niyo po ako. Baka 40 lang po kayo. Nanay.
1: Ito na yun, magtanong ako.
0: Sige. Sige po.
1: May tatanong ako, ha?
0: Ano po yun?
1: High blood. Ayon, isa pa yung diabetic.
0: Oh,
1: hindi ako diabetic, ha? Hindi. Nagano lang ako. High blood talaga ako.
0: Oo.
1: High blood, diabetic, at iba pa.
0: Oh. At iba pa. No. Ibig sabihin po nanay, napakarami.
1: Marami. Sa akin, high blood lang. Sinama ko na lang yung iba.
0: Yung iba, okay po. Kayo po ba nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Nakainom ako isang beses lang. Hindi na ako.
0: Hindi ka na umulit. Isang sachet lang. Isang sachet.
1: Isang sachet lang.
0: Isang sachet lang.
1: Nandito sa amin,
0: no? Okay. Oh, bakit po ninyo, nanay, hindi ipinagpatuloy?
1: Ngayon, nagtanong ako. Kasi yung kapitbahay namin, nag-rice coffee din siya.
0: Uh-huh.
1: High blood siya, diabetes, kaya sinama ko yun.
0: Tapos?
1: Palagay na lang natin, nandyan na lahat. Okay ba yun?
0: Nanay, kung nakikinig po kayo sa ating programa, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan.
1: Well, nakinig ako.
0: Yes po, halos po lahat ng mga karamdaman natutulungan po ng ating rice coffee, nanay. Kung ito po'y araw-araw po nating iinumin. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito na, halimbawa, uminom ka ngayon ng isang sachet ng ating rice coffee. Nagtimpla ka ng rice coffee, isang sachet. Gusto mo, mamaya, okay ka na, parang bata ka ng muli. Hindi po yun ganun. Hindi po instant ito, nanay. So, kailangan po tuloy-tuloy.
1: Okay. Yan ang itanong ko ngayon.
0: Apo.
1: Umaga, tanghali, bago matulog.
0: Mm-mm. Ganun po, nanay. Nanay, the more the merrier, sabi po nila. Mas maganda po, nanay. Mas marami, mas maganda po ang epekto po sa atin. Sa everyday po, nanay, na pag-iinom po natin kasi ng ating rice coffee, ito po yung tatandaan po natin. Sa bawat higop ng ating rice coffee sa araw-araw, nakukuha natin yung sapat na nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan. Kasi nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit sa ating po namang katawan, humihina yung ating resistensya para labanan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na gustong pumasok po sa ating katawan at sirain yung ating magandang kalusugan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kulang tayo sa nutrisyon. Saan tayo kumukuha po ng nutrisyon, nanay? Sa mga kinakain po natin. Ang problema ngayon, sa mga kinakain natin ngayon, napakadami na pong preservatives, napakadami ng additives, kung ano-ano na po yung mga inilalagay po sa mga pagkain na niluluto po natin, lalo na ang pinakasay po sana na pagluluto ay yung lutong bahay po natin. Yung po yung pinaka-safe na pagkain sana na maraming gulay. Tapos ang inilalagay lang natin na pampalasa, asin tsaka paminta. Pero ngayon, Pero ngayon, meron na kasing nilalagay na parang minamagic yung pagkain na biglang sumasarap. Eh kung minsan po nanay, yung mga pampalasa na yon ay punong-puno po yun ng preservatives. Yun po yung nakakapagpahina po ng ating katawan kapag nasusobrahan po tayo doon. Okay? So
1: dapat
0: kailangan... Nanay.
1: Dapat magluto asin at paminta lang. Ano ba?
0: O, di ba, lang? Di ba nanay, yung mga dating panahon, yung mga panahon po ninyo, nung maliit pa po kayo nanay, paano po kayo paano kayo pinapakain ng mga magulang po ninyo? Ano po yung mga inilalagay? Di ba, mga nilaga lang? Nilaga lang lahat?
1: Mga gulay-gulay.
0: Oh, yun po nanay. O, di ba, isipin po ninyo, yung mga panahon na yun, yung mga magulang po ninyo, yung mga lolo't lola po natin noong mga panahon, napakahahaba ng buhay. Wala pong mga iniidang karamdaman.
1: Ah, di ba? Kasi ang father ko, ang edad niya, 90.
0: Oh, di ba?
1: 6 years from now, 90 ang edad niya.
0: Oh, di ba nanay? So, ganun po yun. Ganun po yung sinasabi ko. Kasi wala pa noong mga preservatives. Ngayon kasi, ang pagkakaiba po ngayon, marami na ngayon mga instant. Instant na tinapay, instant na noodles, instant manok, lahat na po instant. Kaya po yung buhay po ng tao, instant na din. Biglang
1: ang kinakain ko po ng tinapay, yung wheat bread.
0: Yun, okay po yun nanay, okay po yun. So, kailangan po natin mag-ingat po sa pagkain. Kaya lang, ang problema po ngayon, dahil po doon sa mga pagkain na yun, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Okay po? Nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Dahil kulang po yun sa nutrisyon. Masarap pero kulang sa nutrisyon. Ngayon po nanay, nandito yung ating rice coffee para po naman punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya dapat po tuloy-tuloy.
1: Umaga, umaga, tanghali bago matulog.
0: Nanay, kahit po anong oras pwede kang uminom ng ating rice coffee. Kumain ka na o hindi pa.
1: Kahit ilang piraso yung sachet?
0: Yes po nanay, kahit ubusin niyo po yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose nanay dahil herbal po yung ating produkto.
1: Nakabili ako 14 pesos ang isa.
0: 14. Hindi po yun sa atin, nanay. Siguraduhin po ninyo. Siguraduhin po ninyo, nanay. Kulay gintong, dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun.
1: Baka nagkamali lang ako sa C&C. Ako bumili ng rice coffee.
0: Yes, kaya nga po sinasabi ko, inuulit-ulit ko sa paghahanap po ng ating rice coffee, sa pagbibili po ng ating rice coffee, dapat pong tandaan, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin dahil hindi po ito bigas. Dahil hindi po bigas yung ating rice coffee. Yes po nanay. Doon po sa karton, nandun po yung picture na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yun nanay. To tandaan po ninyo kasi po ang SRP po ng ating rice coffee nagkakahalaga po ng 180 pesos per box. 10 po yun. 10 piraso. Yes nanay. 180 pesos ang isang box, may 10 sachet na laman.
1: Pagtimpla niyan, maraming tama lang para sa cup, yung pagtimpla niyan?
0: Depende po sa inyo, nanay. Kung gusto niyo po na malasa, konting tubig lang. Kung gusto niyo pong medyo matabang, damihan po ninyo yun. Depende po sa inyo.
1: Okay. Yan ang ko.
0: Yes. Depende po yun sa inyo. Okay po?
1: Okay. Lagi ako nakinig sa radyo.
0: Yes, tandaan po ninyo nanay, dapat araw-araw yung pagiinom po niyan at tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Okay po?
1: Okay.
0: Maraming salamat po nanay. Thank you. Tawag ka na lang po ulit nanay Edna. Maraming salamat. Bye-bye po nanay Edna. God bless po. Bye-bye. Thank you very much nanay. Bye-bye.
1: Thank you. Okay.
0: Yun po mga kaibigan ang sinasabi ko na dapat po tama po yung mapagtanungan po ninyo. Mas maigi po dito po sa aming programa para po naman masagutan po natin ng tama ang inyo po naman mga katanungan. Kasi may mga iba pa rin tayong mga kababayan na hindi po bilog sa kanilang isipan yung tungkol po sa atin po naman produkto. Pero once na nasimulan nyo na po yung pagiinom ng ating rice coffee at nakuha na po ninyo yung paraan kung paano po ito iinumin at kung ano po yung mga dapat nating gawin, tuloy-tuloy na po yan. Kaya itawag nyo po sa amin. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Well, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice coupe. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y na ako ka po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako'y natutumban noon na lagi. Mm-hmm. At maya, akin po. Tiyasyaga ko po ng pag-inom ng rice coupe. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
0: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBP.
5: Magic time. It's already 2 minutes after 8 o'clock in the evening.
6: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

magic. If you feel it's just love, try to feel again. Feel magic.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP
2: Magic Time. It's already 9 o'clock in the evening.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwentuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic, Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the King.

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of...
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

0: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM!

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Taranat tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the...

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
3: At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: The perfect radio station for you. Simply. It's 90.3 Magic.
7: Magic.
8: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suhestyon ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suhestyon, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
9: Pinig ng masa! Makikinig sa inain ng masa upang iparating sa tamang ahensya. Magsasalita, magkukomentaryo laban sa mga tiwali, tamad at abusadong nanunungkulan sa bansa. Pumuri sa mga gumagawa ng mabuti sa bayan.
10: Wow!
9: Magpabalita ng nagaganap sa lokal at nasyonal. Araw-araw, subaybayan, Lunes hanggang Biyernes. Ang Tinig ng Masa. Ang inyong katinig, Rogelio Tonton Chavez Jr., the best kakapitan ng Barangay Ibabang Dupay. Tinig ng Masa.
11: Wow! Ang lupit mo, ha?

Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po ay sa is na ng Mayo sa taong 2026, araw ng Merkules. Magsama-sama tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM Patambay Mo. At ang inyong makasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Action agad! Panalo tayo dito. Ngayon din, tayo ay napapanood din sa TikTok at syempre sa iba't ibang platform, page at saka Facebook Live. Region 4A, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, Lungsod na Lucena, Barangay Babangdupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez, Congresswoman Tina Talavera, at Boss Marvin Pasahol, good morning. Miss Babylin Forte Mahal, good morning. Asipag, nag-exercise na. At syempre ang aking unit kay Kaihang Tulog pa, Tintin. Love you, love you. At sa mga nanonood sa TikTok ha, good morning, good morning. Hoy, Jesse Amparo, good morning ha. Napasaya ako kahapon ha. Lagi siyang nakikinig at nanonood sa atin. Hoy, si Raul Bargados. Aymon Santa Perida, good morning. Hoy, batiin na rin natin ha. Batiin na rin natin itong ating mga kaibigan, si Rowena Apostol. Hoy, Belen, good morning. Sa ating mga nanonood sa mga live natin, pa-share-share naman po. Kahapon nanonood tayo ng privilege speech nito ni Congressman Libiste ng Batangas. Ang dami niyang isiniwalat, ay ako'y nagulat lamang habang ako'y nanonood, Aba, ay pati gastusan nila sa Batangas, ay gusto pang tanungin itong si Congressman David J.J. Suarez, ay di nakatayo yung ating makisig na congressman. At napagtanong tuloy siya, pero sinasabi niya yung gastusan daw at bayaran sa kanila ay mababa daw dito sa Calabarzon ayon kay Congressman Libiste. Eh paano magkakaroon ng bayaran dito sa Quezon Province sa 2nd District? Eh wala namang kalabas si Congressman David J.J. Suarez. Sabi, naalala tuloy ni Congressman Libiste na wala nga pala itong kalaban. Paano magkakaroon ng bayaran? Kaya naman na kung ay baway mga congressman, ay dapat na huwag na tayo mandamay. Kung anong panindigan natin, huwag na natin idamay yung ibang mga distrito. Kung may problema ka dyan sa Batangas, ay resolvahin nyo. Eh, kung kayo ay may away politika ni Secretary Raplecto, ay kayo na yung magkaintindihan. At kung ginagamit ninyo pareho kanyang kapangyarihan, ay dyan makikita ang tinatawag na paninindigan sa pamamagitan na paggamit ng iyong privilege speech ang kaso, nag-privilege speech siya yata, nag-privilege speech ito, ay ang masakit, ay pinadelete, in-strike. Well, good morning muna sa aking magandang lalaking kaibigan, ha? Gandang lalaki ito dyan sa Barangay Babandupay, sa likod ng school ng Erais, ha? Ang walang iba, si David Tulipas Ortason. Ako, napakagandang lalaki nito kahit may edad-edad na rin. Alas, hindi kami maglalagay na edad ito, pero makisig pa rin hanggang ngayon. Sabi niya, good morning, parang kagawad, Tonton. Good morning din. Oy, Maya Tranido, long time no here. Good morning po, Sir Tonton. Ah, siyempre, si Adi Guzman Silonga, kumusta ba ang Karachi Aya? Ah, itong Riverside, mukhang, itong Purok Riverside, ay mukhang binaha, mukhang binaha kahapon sa tindi ng lakas ng biglaang ulan. Yan ba sa Purok Karachi, kumusta na? Ayun, balik ulit tayo sa ating usapin, at kaya nga, tinanong siya ni, kung ito si Congressman Libiste, ay tinanong ni Congressman David J.J. Suarez, magkano ba ang gastusan sa inyo dyan sa Batangas?
Eh, sabi ni Congressman Libiste, ay, yung gastos ko, ay, nakapost na. Nakapost na sa Facebook. Ang tinatanong ay kung magkano, hindi tinatanong kung nakapost. Aba, isipin niyo, pagbabasahin pa niya yung congressman, ano, eh, hindi niya mabanggit-banggit sa plenaryo. At kasi, alam niyo, mga kababayan, ang lahat ng sinasalitaan mo sa bandang huli ay magiging laban sa iyo. At maingat din itong si Congressman Libis de Caso, napaka-husay magtanong nito ni Congressman David J.J. Suarez, eh. Pang senador na ang kanyang mga argumento. Okay naman po ang Puro Karachi. Oy, hindi ba kayo binaha dyan? Thanks God at okay naman. Kasi yung Puro Riverside ay medyo nagkaroon ng tubig. Ano? At hindi natin alam pa kung ano ang maging aksyon. No? Baka may mga barangay kagawad dyan na alam at na-aksyonan na agad yung pagbaha. Ano bang ginawa ninyo kagabi? Habang umuulan, pinapanood nyo ba sa Facebook o pinuntahan ninyo? Ito yung mga lokal na usapin. Ano? Tapusin natin yung usapin dun sa pag-tindig ni Congressman David J.J. Suarez. Kasi may mga pumapasok dito yung chat na dapat natin na basahin agad. Upang sa ngayon, tumating mga listener ay lagi aktibo. Oy, sa lahat o ng mga... Sa lahat ng mga nanonood, baka kayo may mga opinion, sabihin nyo lang po at ating babasahin at huwag lang kayo magmumura. At nang tanongin nga ni Congressman David J.J. Suarez, ito, kung magkano ang gastusan, eh, nakapost na. At binanggit ito na, binanggit ni Congressman David J.J. Suarez, may mga ebidensya ka ba na ang gastusan ninyo dyan na binabanggit ni Congressman Libiste ay nagbigay ng donasyon. Itong si... Congressman Gadjola kay Governor Dilma Santos, ano? Ay mga bigat na mga akusasyon, ano? Talaga namang batuhan ng akusasyon. Eh, matagal pa naman ang eleksyon. Eh, parang kaka-eleksyon lamang mga kababayan, eh. Eh, ito, nung matindigan ka na makisig na Congressman ng Quezon Province, di ba? Hindi nakita mo kung papaano. Eh, sukat ba na? Sukat na kalahin mo, idamay mo yung tao. Eh, nakaupo lamang at nanonood siya at nakikinig. O, ay di, nalalimang katuloy ng tanong na hindi mo masagot, ano? Okay, balik tayo sa mga lokal na usapin, ha? Ah, itong pagbuhos ng malakas na ulan kahapon ay nagdulot nga ng pagbaha dito sa Purok Riverside. Yung sanhi nito, ayon doon sa isang post, nung ating kaibigan ay nabarahan yung daanan ng tubig. Kaya pakiusap po sa kontraktor dyan sa Purok Riverside na nanggagawa ng krasada ay paghandaan naman. Ang ulan kasi hindi natin din alam kahit ngayon ay summer ay naulan pa rin. Hindi naman yan na sinasabi na hindi na ulan kasi may mga low pressure area na nga napapasok sa ating bansang Pilipinas. Okay, iwan natin isapin yung bagyo. Isapin naman tayo nitong ating mga bayarin sa Meralco. Yung bayarin sa kuryente. May paraan pa ba para ito ay hindi maging pabigat ng maigi sa bulsa ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas? May mga research tayong talakay sa pamagitan ito. Yung bang ano ba yung nagpapahirap sa atin sa pagbayad sa Meralco, ito ay sinasandalan nito na kahit ano ang gawin itong mga nagbebenta ng elektrisidad ay may ipiralo. Kagaya din ito sa produktong petrolyo, meron naman itong tinatawag na oil deregulation law. Sa mga tuwid, may mga batas na sinasandalan upang ang mamamayan ay maginawaan doon sa ginawang batas, subalit may mga provision na mas matindi yung pagpapahirap dahil sa mga taas na bilihin. Are, Ayad Guzman, kayo ba'y nakaramdam na ng taas ng presyo ng Meralco? Mayet Ranido at itong si David Tulipas Ortason, itong mga nakikinig sa atin, kayo ba'y nakaramdam na? Ano? At ito mga dahilan, bakit nyo nararamdaman? Ano? Sa kabot ng ating kakayanan, bilang isang tulay o mamamahayag ay bibigyan ko kayo ng mga impormasyon
At ito dapat ang inyong itulak sa inyong mga congressman upang ito ay busisiin. Alin ang dapat busisiin? Ang ipiralo.

sabi rito, panahon na ba para maging hybrid yung ipiralo? Hindi naman siya alisin, pero ay bubuksan muli. Ano? May malakas na ba siya ng pag-isipan ng hybrid balance ng Electric Power and Energy Reform Act of 2001, IPIRA? Pero hindi sapat ang simpleng pagbabalik ng full government control. Ano, hindi rin maganda ang full government control. Ang mas realistiko, lalo na ng market, ay mas matinding regulasyon at target state intervention. Ano ba talaga ang layunin ng IPIRALO? Sa mga nakikinig sa TikTok, baka ho kayo may opinion, paki-message na lang po at babasahin natin at pa-share-share naman. Sa ilalim ng batas, layo nito ang kompetisyon at privatisasyon at murang kuryente, pero hindi nagaganap. Hiwalay ang generation, transmission, distribution upang maging efficient. Pinapasok ng private sector para sa investment, pero hindi sa realidad, mataas pa rin ang presyo ng kuryente sa Pilipinas kumpara sa ASEAN. Ano? Kumpara sa Association of Southeast Asian Nation, may mga presyo na mas mataas pa rin tayo. May market concentration. Oligopoly o generation sector. Mga mahalagang Supreme Court ruling o legal basis. Bakit nagaganap yan? Tingnan natin, ano ba yung mga batas? Ang competitive bidding requirement, consumer protection, yung kasakaso ng Supreme Court ruling, may Supreme Court number na 22760-2019, inuutos ng Korte Suprema na dapat naman sa competitive bidding ang power supply contracts. Dinutusan na po ito. Nangyari na kaya ito? Dahil itang gastos ay pinapasa sa consumer. Kung mapapasin nyo, inutusan na ho ng Korte Suprema na dapat dumaan sa competitive bidding, binding, ang power supply ng contracts dahil sa lahat ng gastos ay pinapasa sa consumer. Yun na nakapagpabigat eh. At kinikilala ng Korte na may problema sa pricing kung walang sapat na control. Wala hong control yung ating pamahalaan doon sa mga ipinapasa na iba't iba. Mapapasin nyo, marami po yun eh. Di po ba? Ano po? Kaya naman, napapahirapan tayo sa pagbabayad. Private mandate at upheld, ano? Sa kaso ng Supreme Court ng GR number 1981-46-2017, kinumpirma na ang privatization ng NPC asset ay mandato ng IPIRA. Sa mga tuwid, kaya pala na private yung National Power Corporation na dati pag-aari ng Pilipinas ay minanduhan ng IPIRALO. Layo nito na bayaran ng utang at gawing efficient sa sektor. Ang interpretation, hindi basta-basta pwedeng ibalik sa gobyerno ang lahat ng kailangan ng batas na mag-aamyenda. Bigat. Bigat ng batas, ano? At universal legality sa huling rulings ng Supreme Court, yung may number na 15976, pinayagan ang universal charge para sa bayaran ng standard debts. Tinan nyo, yung pagkakautang, pinayagan, ano. Kaya yun, nagsasuffer yung mamamayan. Kaya huwag natin sa mga binoboto minsan, tingnan din natin yung kakayanan. May tapang na humaharap sa mga suliranin kung saan ang mamamayan ay nakikinabang. Kagaya nitong ipiralong ito. Kaya nagresulta ito ngayon na nagbabayad na rin ng consumers ang dating utang ng gobyerno. Yung dating utang ng gobyerno, yung National Power Corporation, nang ibinigay ito sa private, sa pamamagitan ng batas, mamamayan na nagbabayad. Bakit ganun? Eh, kaya mabigas eh. At ang mga best practice sa buong mundo, bakit mababa ang presyo ng itong kuryente, ano? Sa United Kingdom at Australia, private as market is strong regulator. May price cap, consumer protection. Sa mga tuwid, may limitado ang pagsingin nila. Ano, dahil may price cap, ano, naka-privatize ang market, strong regulator. May, naka-private nga yun, kagaya dito, private, privado, pero may strong regulator. Dapat ganun po yung mangyari sa atin. Nare-regulate pa rin ng gobyerno, yung presyo, ano, at saka yung iba't ibang mga pinapasa. At sa Pransa man, may hybrid model. Ito yung binabanggit natin na hybrid model. May private players pero may state-controlled utility para sa stability. Kumbaga, dalawa yung pinagdadaluyan ng kuryente. Ano? Ang pag-distribute, may mga private at merong pag-aari ng ang gobyerno. Mahalaga po ito na may competition. Kaya kahit anong gawin natin, anong pag-angal ang gawin natin, mag-rally man tayo, hanggat yung congressman natin o yung congressman natin
ay hindi umaaksyon para buksan itong Ipiralo, mananatili yung bayaran natin na yun pa rin, ano, aaring tumaas pa ng tumaas at makapagpahirap pa sa atin, sa ating mga kababayan. Kahit na merong mga, may mga solar na nga tayo na murang-mure. Kaya ang the best dyan, yung bahay, kung may kakayanan naman, para naman na medyo makatipid, solar. Sa Germany, may liberalized market pero may malakas na renewable subsidy sa state intervention. Although, pwede rin po gawin ng pamahalaan. Pwede gawin ng ating gobyerno na mag-subsidize, kaso nag-subsidize nga tayo sa poor peace, ipinataw naman sa middle class. Kaya tinamaan naman yung middle class. Yung nagbabayad na kuryente ng mga binigyan na subsidize by the government, nilaro. Ipinataw doon sa bayarin sa kuryente, pinasok doon, pagkapasok doon, libre nga yung poor peace, pero yung middle class income, tagaya ng police, teacher, ayan ang mga middle kasi, yung mga empleyado ng gobyerno, mga middle class income mo yan eh, na hindi pa man tinatanggap yung sweldo, nakakaltasan na ng tax, ano, mga kababayan. The United States, mixed system. May state-regulated, government-controlled ang pricing. Kaya mababa yung kuryente nila doon, no? Isipin nyo. Mahalaga kasi yung government policy, mga kababayan. Napakahalaga nito. At yung mga policy ng gobyerno, sinasigaw ang batas, laging nakasandal po dito ang mamamayan kung ito'y makakaaluan o makakabigat sa balikat. Walang pure privatization na walang regulasyon. Lahat successful at hybrid. Kaya maganda ho kasi yung maging successful siya na wag i-private na puro. Pero wag din namang ipuro sa government. Kumbaga hybrid, ano, lahat successful na. Ang problema sa kasalukoy ng Ipira setup, ito naman yung mga problema ng Ipira. Well, good morning, Belen! Patay sa datos ng pag-aaral, mahinang kompetisyon, ilang kumpanya ang dominant. Pass-through system, consumers and sumasalo sa lahat ng gastos. Ito yung pinakamasakit. Yung lahat ng gastos ay sumasalo ang consumer. Privatization without enough control. Mahirap po pagka naka-private na walang control. At universal, utang pa rin ang

ang church. Dapat to yung gobyerno, dapat may isang ahensya ito para tumutok lang dito. Ano, kahit sa Department of Energy, kung sumali, umaari, lagyan talaga ng kitang-kita natin na ahensya para dito. Ibalik na ron ng ano, sa review ng Universal Judge, timeline at pagbabayad, possible subsidy or removal ng restructuring energy mix reform, less dependence and import fuel, more renewable power. So, yung baga, mabasa natin yung pagkuhan ng ano, ng krudo. Ang dami na solar na ginagawa, pero ang tanong, paano mo mura ay yung ginastos doon, di ba? Kung yung mga ginastos doon ipapato sa atin, di ganun din. Ang IPIRA is not entirely wrong but incomplete. Ano? Kaya nga, ang binabanggit natin hybrid. Hindi natin sinasabing mali yung IPIRA, may mga tama din doon at may mga dapat ayusin lamang. Ano po? At kinikilala ng Supreme Court ang kailangan safeguard. Global practice, hybrid talaga ang gumagana. Pinaka the best talaga hybrid. Kahit doon sa old regulation law, dapat hybrid yun, ayusin po dapat eh. Hoy, sa ating mga kaibigan sa TikTok ha, pakashare-share naman. Kaya dapat yan amyendahan. Ano, huwag i-abolish. Kasi pag i-abolish natin, panibago na naman eh. Hindi natin mapasuring maiki. Samantalang dito, kita-kita na natin ang epekto at yung mga maling epekto, yun lamang ang tingnan natin mabuti. Yun ang tingnan natin ng mga mahusay na congressman para naman itong ating mga kababayan ay magkaroon ng murang elektrisidad. At kapag naging murang elektrisidad sa bansang Pilipinas, isa yan sa inaangal ng mga investor dito sa ASEAN, sa ASEAN. Yung napakamahal ng elektrisidad ng Pilipinas, napakamahal ng tubig, napakamahal ng kuryente, at mga iba pang bayarin kagaya ng internet. Di sapat ang free market kung walang proteksyon ng mamamayan. Panahon na para gawing tunay na hybrid ang IPIRA. May competition pero may gobyernong kumilos para pababayan ng singin lang kuryente. Mamaya babasahin natin yung mga comment naman ha, sa mga post, sa mga page. Maghanap tayo mamaya ng page. Babasahin natin yung mga comment ng mga politiko. Ayon, nawa ay nabigyan ko yon ng ilang impormasyon kung bakit mataas ang singil ng kuryente at bakit nagtataka kayo na bakit hindi ito bumababa basta, di ba? Sabi ni Aya Di Guzman Silonga, ang pagkakalang ko po, pinuntahan ni Kapya Masona ang kagawa nila sa Diyan, pinakusapan ng operator ng bakuna tanggalin ang marang na daan sa tubig upang hindi bumaha sa Riverside. Gabing-gabi, ngayong maga siguro, ano, pinuntahan ngayong maga kagad. Eh, dalawang kagawad na malapit yun, eh, kagawad nilo sa Diyan at kagawad na Pable eh. Riverside, napakalapit yung dalawang kagawad niya. Pag di pa na-action na naman eh, sa pagkakalapit-lapit na eh. Di na kailangan pa na kung ano-ano, nadyan na. Okay, nabasa na natin na Aya Di Guzman Silonga ang iyong message. At sa ating pangunahing balita, makabayang Black duda sa pagkatugon na tumataas na inflation rate at panukalang Kalinga Bill. Ano ba itong inflation rate mga kababayan? Ang inflation rate, ito yung halaga ng mga bilihin na nagmamahalan. At hindi natugma ang mga sweldo natin sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nagpayag ng pangamba mga kongresista na kasapin ng makabayang Black na sinusulo na Kalinga Act sa harap ng naitalang 7.2% ng inflation rate itong Abril, pinakamataas na nagdaang tatlong taon. Layunin ang panukalang Kalinga Act na matugunan ang malawak na epekto ng krisis sa langis dulot ng pagpapatuloy ng tensyon sa Middle East. Pero, diin ni Representative Antonio Tinio Sara Jane Elago, Rene Luisico, na makabayan Black na salip na tugunan ang structural causes ng krisis sa mas inuuna ng Kalinga ang short term o panandali ang solusyon. Babala pa ng makabayan Black, binuksan ng Kalinga bilang pinto ng mas pinakaulak na presidential emergency powers na rin maabusos dahil sa administrasyon ang pagpapahintulot ng unprogrammed funds. Ayun na naman. Mukhang ayuda na naman ang forma nito ah.
Ang totoo mga

0: yan, tayo naman ay hindi tutol sa ayuda. Ang tingin ho natin dyan, kung maaari, kung pababain ng mga presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating mga sektor ng agrikultura, yun dapat ang i-subsidize natin. Ano? At magkaroon ng panahon ng gobyerno na mismo sila na yung mamili at magbigay ng presyo doon sa mga mamimili papunta sa market. Dahil o dyan, kaya ho, hindi makita ng ating mga kababayan na mga murang bilihin ay maramdaman at makita doon sa presyo ng palengke sa mga nakatagpo ba. Kasi kitang-kita naman na kapag napunta ka sa palengke na doon yung mga presyo, kita nyo, bilibigas, galing ako sa palengke nito nakaraang linggo, puro 60 up eh, 60 up na. Presyo ng galunggong, naglalaro ng misan 300 pinakamababa hanggang 400. Oh, galunggong yun, bangus, ganun din, 300 pataas, karne, 300 pataas din. Sumusweldo ko lamang ng halimbawa ay tulad dito sa atin sa probinsya, 500 higit, lang kulang 600. Kung kayo ay meron 5 anak, ay 1 kilong karne pa lamang, wala pa sa kabigas, paano pa yung gasol, baon? Hindi magkakasa yun kung isa naghahanap buhay. At privilege speech ni Representative Revisti pinatatanggal sa record na plenary session ng ilang mga kongresista. Nagkasundo ang mga kongresista na ipatanggal sa record na plenary session ngayong araw ang privilege speech ni Batangas Representative Lendo Revisti. Ito yung kinikwento ko kanina. Upang tinumbok ng talampatin ni Libis ang connection sa Executive Secretary Larpecto at CWS Party List Representative Edwin Gadiola. Na umunay ginastos si Gadiola para sa kumpanya ni Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano at iba pang kandidato sa Batangas. Hindi naman ito pinalampas si Batangas sa President Brian Recto na pagsabing hindi dapat gamitin sa plenaryo ang mga alegasyong malay sa katotohanan bunga ng hakaka-suportadong ebidensya. Pawaliwanag ni Recto ang ugnay ng kanyang ama at Gabiole professional dahil pareho silang dating membro ng Kamara at pareho silang Batanggenyo. Muling nang atiwin na si Libiste pero humantong ito sa pagsasabing may alam o karanasan din ng ibang mga kongresista sa Ones sa bilihan ng boto sa kanilang probinsya. Nabanggit ni Libiste ang bilihan ng boto sa Quezon Province kaya naman tumayo ang kinatawa nito na si House Deputy Speaker J.G. Suarez at pinunto na dapat nakabatay sa ebidensya. Ito yung kinikwento ko kanina. Dokumento at sinumpang sa lisa ang mga nabanggit na pahayag na hindi ba silang sa nakahaka at context ng text of Facebook message. Bunso dito o. Sinulong ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, na alasin ng record na plenary ang buong privilege speech ni Libiste na kinatigan ng mga kongresista. Ang nais naman ng mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na bukod sa pagtanggal ng record ay dapat bawiin ni mismo ni Libiste ang kanyang payag na ang kongresista ay tila may alam sa vote buying. Ba talaga ang bilihan ng boto? Kayo nga, yung mga nakikinig sa akin, ano? Mga nakikinig sa akin dito sa Facebook, ano? Ang dami naman nung kayo nanonood at nakikinig ngayon. Kahit dyan sa TikTok, kanakin ko kayo. Totoo ba na may bilihan ng boto? Oy, Bolet Enriquez, good morning! Alak pa, suabe! Kumusta ba aking kumpadre? Ha? Kumusta ba si Edgardo Ira Enriquez? Ayun, ulitin ko ang tanong ha. Ulitin ko po yung tanong. Baka may nakakaalam siya, meron ba talaga nabilihan ng boto? May nagaganap bang bilihan ng boto? Eh ako, parang inosente ako dyan. Hindi ko talaga matandaan na, nakita man lang. Talaga bang meron? Mas magandang sumagot itong ating mga kababayan. Ikaw, David Tulipas Ortason. Nakakita ka na ba o nakaranas o kahit chismis lang o narinig lang, tingnan natin, baka may mga magre-response ha. Huwag lang kayo magbabanggit ng pangalan, huwag kayo magbabanggit ng lugar. Oo, may alam akong bilihan pero hindi ko alam yung lugar. Baka ganun lang, para wala naman tayong tinutubok, baka mamaya magkatanungan pa eh. Smile lang, ngayong maga, ang oras, 6:31. Ubus na pala oras, napakabilis na oras natin na hindi ko napansin eh. Babalita pa sana ako na ubusan tayo ng oras. Batiin muna natin, hindi tayo nakapagbasa ng mga message na galing kay Congressman David J.J. Suarez. Napakausin ng kongresistang ito eh, kaya nga kahapon eh, yung binasa kong balita ngayong maga, nang tayuan niya itong si Congressman Libisan, ang tindigan ni Congressman David J.J. Suarez eh, naipit sa tanong eh, may ebidensya ka ba? Oh, ay ebidensya mo ba? Sinong pang salisay? Makasi yung under oath eh, pag naka-under oath kasi kayo, pwede kayong kasuhan ng pagsisinungaling yan. Ay, David Tulipas Artason. Hindi ko nabasahin. Ito na. Good morning muna kay Vice Governor Third Alcala. Ay, batiin din natin itong ating kaibigan na itong custom commissioner na. Itong custom commissioner ni Pomoseno. Ano? Good morning. Ay, parang Jeremy Maglunob, good morning. Secretary Lopez Santos, good morning, ha. Secretary ng NAPSI po yun, ano. Ayos, lagi, parang tonton. At lagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan upang servisyong maayos ating magamtan. Ang inyong nakasama sa Facebook Live at sa Impapawid. Ang inyong lingkod, Radio Tonton Chavez is the best. Action agad! Panalo tayo dito. May puso para sa bayan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ingat, ingat, ingat. God bless, God bless.
1: Inyong napakinggan si Rogelio Tonton Chavez Jr. sa programang

0: 예예 보내.
1: 기승 나
2: 매직 FM 카탄 바이모.
3: 아 유 레디
4: 체크 잇 아웃 온 페이스북
5: 매직 FM
2: 매직 모닝.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, a minute after 7 o'clock.
3: Umpisahan ang araw na masigla. Idaan sa kanta ang umaga para sa mga pogi at magaganda.
4: Wow!
3: Bago pumasok sa opisina, habang ang iba ay nasa trabaho na. Kaya gawing fresh ang umaga. Ito lang sa Magic Fresh.

0: Magic FM. Magic Morning.
1: Agapan ang kantahan habang fresh pa ang agahan.
2: I love it when you call me señorita.
1: Magic Fresh sa

0: Merge Morning!
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Magic time, 7:32 in the morning. Bawal may stress sa umaga, kaya dapat lagi kang fresh. Kasama

0: pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
1: Katambay mo.
0: Bawal may stress sa umaga, kaya dapat lagi kang fresh. Kasama

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP,
2: the perfect radio station for you. Simply it's 90.3 Magic.
3: Magic. Hey, kamusta ang LPG na gamit nyo? Ramdam nyo rin ba yung taas-baba ng presyo ngayon? Lalo na with the global oil situation? Medyo stressful, di ba? But don't worry, relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa. Dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka. Sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable, at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa.
4: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
5: Alamin ang mainit na balita na dapat alam mo. Tatalakay sa usaping bayan, pamahalaan, politika, ekonomiya, kalikasan at kabuhayan. Ito ang dapat mong malaman. Dami-daming Quezon News.
6: Dami-daming Quezon News.
5: Paghihimasok at huntahan dahil kayo ang